0: Nyame adoma nyame nipa pani wo yin yo mbu echina no obeba ha
1: okay prof beba
0: so pani beba
1: ade nyame asem abre yen
0: ade nyame asem beba emu
1: ade
0: emu hwom mo de
1: wow
0: nyame sam krojin
1: krojin na adoma tuato
0: so I want to
1: hear asem ne kake
0: prophet instant
1: wow di ebe ebe twen sofo
0: sa
1: ai ebe ye de pass ebe sia no na
0: o
1: dwam pa egbogu ye so
0: na
1: nkonu ye bia no akyekyere no
0: sa afedi gana ye nkone sa
1: ye nkone sa
0: ye nkone sa
1: ye be rocket town so ni ye hu sa ye
0: kuto de ba no ye nkone sa ai sesa ye be bom
1: wow na mi sha wa jana kase ye maye ye
0: sa eh eri na wo bi sa semo aye enra boy
1: okay
0: tese semester tia enra no yenam krom no uhu unua ganani anase wuhia unua ganani bia no na utumu se enije no ho nanso na akoma no aprim kakra
1: okay
0: ne sei aye usa ganano yepe abakwasem because yenime ye ene ye frimu enti no wuhia unua bia na unene idi nkomo bia na aye nkrofo yi omo na omo be she yesu ana se omo na omo be tena ye fa hudi eso nti no hwa obepne se obetumi edineti atufom na wiase afa na nyina nso no wudi weni hwe nso a omo kuta omo ho na omo di omo ho na omo jina omo ho so
1: ai ngrafo de
0: eh
1: omo jina omo
0: nti no betumi aka se oman Ghana ana se Black Stars omo ati Ghana nim
1: wow
0: na eye big history so se wetumi edi Almighty England.
1: Actually, two form.
0: It means in a bo at penko. Oh, na chese Ghana ye jihudi.
1: Yeah.
0: Inti yama na no unam inkran kroma baby ano utumi so bi enum serious nko.
1: Wow.
0: Inti mpa yomo bo anese ye dasi ebimrebim. Ay ye dasi
1: ebimrebim.
0: Sa.
1: Ebisu baba bim.
0: Oh.
1: Na eho no na e ni ma miunu. Ode yanku enum.
0: Yanku enum.
1: I'm crazy, Mina. Your mom pay ye, Sanse. Since you say, I quire 1-0. Yane, Panama for no, yes, I'm one.
0: Yes, I'm one.
1: Any, England for a boy 0-0. And to Omoy, you know, the minimum, dear. Minimum, my nobisia. And a minimum da, Croatia. Saturday, yeah.
0: Oh,
1: yani Croatia for na ebebesia.
0: Nobody Bernard ni coach abejujo match na me hu bibia de ko.
1: Okay, nti yani Croatia for ebesia wo chenai. Saturday. Empire ena ye mo se. On the other na ekoye no. On say 1-0.
0: 1-0.
1: 1-0-0.
0: Mhm.
1: Ebetimi aba 1-0 biem. 1-0 betimi a repeat biem.
0: Sir,
1: aye, once bit me repeat me.
0: Na no, ebe kwa ma him.
1: O de me bo.
0: Yo.
1: Ebe timi a repeat bi. Na e repeat ya. Ebe timi adane. E ho na make asie mon pa. Ebe timi adane.
0: Adane na e kwa him.
1: Se Ghana ne e share 1. Enti adane a ebe kwa yesen. Ghana ne Panama. Ghana show 1.
0: Na je se adane e be 1-1.
1: And da bi o me pa chere se 1-0 bit me repeat 1-0 bi.
0: Okay.
1: But ebe timi sad, ebe timi adane. Go on there, a repeat 1-0.
0: Mm-hmm.
1: But there, or share, you know, at a bit my Danny. Ghana share 1. And he said, Dania, Croatia, I bet Ghana. Minimum is a make out here.
0: Sana Wuhuno.
1: Aha. And I'm saying, I'm by because 1-0 bit my I repeat it. Oh, no, who beam.
0: So,
1: now, a repeat here. It does say, a be maintaining the Onyan 1. And I say, a best habit Danny. I be opposite side.
0: I just say washing the paint. What's not be on Panama Ocean?
1: Anti Empire Bonium.
0: I just say basic gunner 4 years. Casa Quenzo.
1: Yes, it bet me a repeat beam. 1-0 a bit me repeat. But I'm here with my quad Danny. I'm at the Ono Quasay Warno. I be being 0. Tiam Empire. Or the infancy.
0: Yo,
1: name Queen.
0: Yeah, that's it. I know your UGDA.
1: Aye.
0: Your
1: Queen.
0: And your
1: UGDA. Okay.
0: Yo. Adriana, masa mechia etiefobium.
1: Okay.
0: Mechia etiefobium. Omo ya de. Yenyina ye de ni adwen ko bo so na de. I'm say yenyina ye ni aso aje kama. Na Adriana ene asamo a eda pono so. Adriana reho kakra.
1: Aw, adan.
0: Reho kakra. Na o se Ghana no. Ye sando ye ho.
1: Oh, odo de wo yentam.
0: Sa obehwe a Ghana fo yentokwa te sa ponche ntokwa. Sabe. Ye pegye kosu hu hu na edi esifo mboko.
1: Yeah.
0: Edi esifo mboko na amna edubri bi a. Ebusua na ebusua bi bibiketwe bi na edi wontwi wontwi anase ntawntaw bia den abam nanso nyame adom plan bi FM 104.5 ya de sa ensam wei etoto na kwen mu ema ye hu asam no ne pumase bre edi na asam eda pon so nyina ne sen eya yenua oba bi na one ne papa
1: ono ne papa
0: me kan sa okay na ne papa no ye ne stepfather.
1: Oh, okay. Uh-huh. Okay, okay.
0: Na papa yi anasa ne papa yi. Mhm. Se ne papa anti sa no beka. Mm. Obeware ne mami.
1: Okay.
0: Mhm. Na obeware ne mami no. Na mami e wo ne mbadada.
1: Okay.
0: Na mami e beware e ye papa no. Obeya wa bahai ne mami. Ntim fa se ne papa.
1: Okay. Na mami no e wo ne ma.
0: E ye obeya wa hai.
1: Ono wo ne ma.
0: One ne mami wo ho dada.
1: Okay.
0: Na ni stepfather yi ebe ware de mami
1: nana bi man so so e wo ba
0: da bi
1: onu no ni ba
0: be man ni ba
1: okay
0: mm-hmm. Okay inti obe ware ne mami na se ne papa
1: ne papa
0: because yeah. Asemo de ba plan bi efa ma che se ne papa inti ne papa na obe kan good na asemo kan nye ene asem
1: okay.
0: Na omunye nyine yi ene asem na san akoya asem ana se akofa asem aba
1: okay
0: sister pa che se ne papa yi ebe ware ne mami no na owo 7 to 8 years.
1: 7 to 8 years.
0: Okay. And I just say, oh, one mofre mamua. Na 7 to 8 years, no. And then remember here, omokai bibia o. 7 years to 8 years, no. Okay. Omokai bibia. Na papa yi ebe ware ne mami na omatna ema papa yi ne mami so awo nkwada afo.
1: Okay.
0: Aka sister yi eni nunia be ma bako hu. I just say, omoye 6.
1: Okay.
0: Omote fefefe sedi en o di ba heyo se ni papa. Ene ne mami misreti efo yenti asemi eye ema hepa na asemwe ebi ebi ato obi pen ana obi ehu bi pen
1: okay
0: experience onyae ana so omutumi di sesi asem no ene ntae na plan bi de bia ye de tudwa no nti munti ne ye na dia wehu bi pen esiesie bi pen no wa mahi adwenkyere ene nti ema abrabo ne ne mami mu ebo nchese ekoyi ana se omo abobra ana se na sabi bibia hia om eye mami ni papa abobra kama kama kama kama kama kama na ewo mu ana enkwa anase owu okrade a enkwa ntumi nje nti opapa efrimu to papa efrimu na chisaka ka omne enkwa line om mami
1: okay
0: omote fine ene omami nso sabe ono so eko ni create na chese so omuni na be omu hwe sister ya omani afi kama na we na ban sa abrabo na mami na papa mu omu eboye no ejapade omu wo no eye ne nuanom enan a ne papa ene ne mame be woka omo mienu hun eye na omo ache ejapade na ono ne din enka wana se onni bi
1: se onom pon ye omo nyina akra epeni
0: no epeni
1: okay
0: ano ne nua be ma na omo no ye peni na obise mu o filling station ade fie nyina na ade nyina wo aso wo maka chere ne se oya banuma
1: okay
0: oya banuma nti ono ne chafa enim bi na somewhere no oyɛ na adwen sɛ anka ɔdebɛkɔ court no tie plan BFM ɔsɛ da bi ɔbɛba bagye afoto ne adwen kyerɛ ɛwɔ Ghana fo hɔ ansa we hu kwan ayɛ sɛ ɔfa so because otumi sɛ ɛyɛ ne brɛ ɛna aba ne nuanom no afa na sɛ bi sɛ anka ɔyɛ aba no mampo a ɔne mu nyina na yɛ den yɛnyi ayɛ den abɔ mu ɛna yɛ nyina yɛ maame ne yɛ nyina papa nti nka mekyɛ fa ɛwɔ mu kura na yɛ den mo mami ɔno sɛ na asɛm nyina ne sɛ ɔpɛsɔ hu sɛ ɛmra bi ɛwɔ Ghana saa ana ɛmra bi wɔ hɔ saa so bi ya banuma ejapade bi webusuam anase maame ne papa ne enuanom ah ye cha wo ya banuma wo no wo nka ho bi ah chese wo ye maame ne ba na wo nye papa no ba wo nka ho bi ana me nua ba na asem odiba plan bi ya family because asem we no ontibida nke na ye enuanom nti se bibi se kura aba na sabe me ya banuma kura na me na me ye panin se mo kura mo be fa ne kase kura no a na mo mame e bia me so me chefan ewom mose me me ya ba no amedia me nka ho bi na emra wei me metumu se eye sisi esem ana se nebre na ba eye enuanum entem media sa na me ka kire no nanso adwene ni ba ku fo otrimu nti no o de ba plan bi fm sa de Ghana fo be kire no koyo be kire nso mfa so bia no o be fa so ten ye nue ba ina sa mo de ba ina eni
1: okay minnim se wona na twetwe nkomo eduru asim se me bisai ho a papa no eye nsamase oye ruby de to ho
0: omo anye eye maami ne papa ni na omo anye we se bia ye ni ho a we na hwe echi na we na hwe echi mistake a maami ne papa no omo ye no no omo ehu bibia sa e wo omo maami no papa eniamam we are sanakasa se se no unto me hu se sabi nipa niji ejapadia hu echen enipa unto me hu na nke no brebo ne ben pa na etumi ba mu anuanu ntem ah mutumi se se ebe ejapadia utumi chirim se u yesi enti nkan fitia se no monchira nso yesi na nkan fifie ho munyina matena ho enyin kama na edre japadia so a mo se we dia no oye abanuma inti wo nka ho na edre asem we sabe hefa na edi asem we be ko a chese eye sister yi na asem enye de eye nebre na omude yeden omude eye sister we inti nya gana fo be chire no no se court so di o kwen o gana fo be chire no obefa so
1: okay okay ma yenko gana fo homra ye bre no inti na fi de aka we chire no na ya de atoa so ntabusua ye mie kwane ntum na yemfa bre ni nyina no e ma mo na mo nkyere madwen wo mo na fi de aka bia no ya de atoa so nti asem no na otu ahene wodwedwa mu e de abai 0551656565 0551656565 0551656565 emu bia no abusua obetumi enso abo wre mo na asem ni ye wo adwen kyere enso afa so e de aba. Okay. Hello. Hello. Okay. 0551656565 0551656666. Abusia uremwa mesre radio set no ya wutie dwumadi no so no ani di mu ya na wadwom no e de aman ya na so bo betima twon ho a na wadwom ho afri ho e de aman se de be ya ye betimi no wakasa na yato nka na so wetimi ate yanka. Okay, hello.
2: Hello, boss.
1: Akra maju na ho ye. Yo. Papa e froze na kaza fe.
2: Me dinde safari me kase sana.
1: Yo, ajasa ro yenti we.
2: Yo, na meka kaka ni simple. Ani fe. Obano ana abaya no. Ni mame ana ware papa. 104. Okay, enti aba adi chema maame no ewo ebi ewo mu ejapadie no maame no wani kefa se onkra ne person wo kire se owo enyo owo sister panyin ni owo papa na maame ne die eye ne ba no no enti the half that belongs to that woman no eye owo nyina maame no owo percentage ewo ho enti me so so ma din tra me pese me di e ma wo no no and I'm ready to go on. And the percentage, I want my mom's type. That's what I'm saying.
1: Yeah, it's your papa.
2: Our percentage, I want my mom's type. Then the papa, and I'm crying, going to monkey to another song, which I say, and you want to buy my papa in the beer. Oh, mommy, no, no, mommy, no, no. Mommy, no, no, papa, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, I play Ghana Blaster. Say you coach in any players in a bomb, what you know. And yeah, dear, you don't lose your coach here. It's in a blind or so. On Senison. Nah, it's in Hua. Already, if you say you're Ghana, Odi Kaka, you know, I could do.
1: Okay, agra ya yadase yenya ho masposofo no ya de betwam keke nti edru ho a yenya masposofo na omo enya sadwuma no famay yenye nti oba misrani dim na nenkomo no wa kire wadwen kama ewo ho de na nei abaiwa no de na wonenu ya bermanyi wonomo enye 0551656566566566566566566566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
3: You, Papa, in
4: you. You have to be no, me, if you but here, the idea is, yeah, ma'am, in a day, Papa, number one, a colander, number one, yeah, Papa. Papa, if you know, you go, oh, mammy, mammy, ena de ka ye ne ye dia enso ye de na ka ye hu ti se ye nua ene ni nyina eche kuku no ye be ba su dia ene ni eti mi nua no dia oni mi nua be man dia tro no mu pa ko ko e ye ti se ne nua no mi ti so
3: okay you know say 0551 656565 0551 656 6 6 5 6. Hello.
5: Hello.
3: Akura Maju.
5: Hello, Kani, Nakumu.
3: Papa, you are who you
5: Namana Dumo.
3: You are from Senakazafi.
5: I am from Solomon, Namakazafi, Kufodia.
3: You are crying to
5: it. If I saw, I just came on Mokaso, Mrs. Norman, Channel of Vanity of Mara.
3: Okay, and I cry at you, Papa.
5: As you see, oh, because of Kabushan Hobby.
3: And she says, no, Bano, Diana, who is that when you say?
5: Off on Cocot, no, my name, no, my family, and to be
3: okay.
5: You, yeah,
3: that's a papa. 0551 656565 and 0551 656656. Hello.
6: Hello.
3: Akura Maju.
6: Yeah,
3: yo. Yo. Papa, you're from San Jose, Vinny.
6: I've got to meet a comrade from San Jose. I'm from Mars.
3: Yo. Akura, you're here.
6: Now, me person, me bisha say. Your friend say, sister, no ne ne brano. So we ne yempeni fu.
3: Mhm.
6: Now, on yempeni fu ano. Se on ne on ma ameno. Ene papa, ebre ya ansani ebe uwe no.
3: Mhm.
6: Na omi chega padia ne ja wenu ndia sare na nimi yanke to anu anyari njo pango court
3: okay okay you yena se papa 0551656565 ana 0551656656 0551656656 abusi asu betmi remo hello. Hello.
7: Hello.
3: Akura Maju.
7: Yeah.
3: Yo, Papa, you're from Senaka Zafi.
7: Me, my friend, me, Kwame Ocho. My friend, Wogum Wankai.
3: Yo, what do you want to do? You're
7: Master, my name is Sina, what is Sisi Abano?
3: Hmm.
7: Okay, I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. Oya dey e mo wo ka dey. Eh oya abanuma. Nti se oni wo ka na oye ya, o mo asem no kokot.
3: Okay. Okay. Yeah, that's a papa. Abusia ubetime room bi 0551656565. And 0551656566. Hello.
8: Hello.
3: Akura Maju.
8: Yeah, yo. Ocho apoma.
3: Papa, ya hoye na unso e.
8: Yes, Mr. Mario.
3: You're right, France, you're not going to be.
8: I'm not going to be. I'm not going to be.
3: You're
8: not going to be.
3: You're not going to be.
8: I'm not going to be. I'm not going to be. And there's a piano that man is the Padino China. And I know who not did the teaching to hear a coach. A Japadon man, so I'm sure I don't know. Okay, and think a woman or some coverage moon punk in Jamaica. Maybe I see a motion. If I know so, one dinner cream finished.
3: Yes, yeah, 0551656565 and 0551656656. Hello. Hello. Hello. Okay. Hello.
9: But yes, I do. I'm pretty as a mic, and I'm in the Collins.
3: Yo, I'm Jack Collins, in the way.
9: Okay. But my name is in the same, again, in the same. Say, I'm not saying you're not any more for that. And the uncle's not any money, only any money, Pasa. Nanko Wolf and Nanko Wolf and nothing. And so now there's a knock about, so what can I eat? Then I was in the court. Yes, my name is in the
3: same. My man is also in the same. Oh, my name is in the same.
9: Hello.
3: I'm proud to be in the same. Okay. Eh ti ajana mi kirese sire no to ahne kiremu no. Abawe ane kirese ma me no afrim, papa no so afrim. Ana wo to ahne nya sa. Okay. Ti omuye no nyina afrim. Aha. Hello. Okay. Hello.
10: Hello.
3: Obapa ma maju ma me na ho ye.
10: Kachome
3: ya huye pa, ani ya frawa sana wakasafi?
10: Wafami sister boy. Mikasafi agunadi ya kwa.
3: Yo, mami yenzi we. Hello.
11: Kacho. Esi dan.
3: Oh, hello. Hello.
12: Good evening.
3: Oba pa maju na huye.
12: Eladi
3: Adam Nansuwa. Ya huye ma, meni ya frawa sana wakasafi?
12: Ya sami alisi, mikasafi ya sama nkasi.
3: Yo, mami yentie we.
12: Mende ya misi papa anyehi, abwane anyehi, wabubwa mudi ya mkuwa mu. Na ufeja padi yenu.
3: Ya ati mami ya ye, wae. Mami ya jubleo. 0551-656565. 0551-656-566. Abusi ya usubeti mi euremo. Na, ura genchi raba. Hello.
13: Hello. Hello,
3: Hello,
10: 0551-656-555. Tacho jatadi ani dia uso wadi ma sister no.
3: Okay.
10: Ase obabia sadi nisa.
3: Okay, and you say no sister no dia na ohwe a obetumi aye. Okay.
12: Hello, yeah, me dawa ma wo.
3: Hello.
12: Yo, me dawa ma wo se won fa, na mu mu fa ko so no, ya wo fa mu sisi ano. Ma ka ka me nwo na ya ne mo bo. Wo ni an to ba akukura.
3: Okay, you. Yet ask your mammy. 0551-656-5665 and 0551-656-6656. Abusi, how's you with me? Every more. Hello.
14: Hello.
3: Mammy, my do.
14: Yeah,
3: me Baba, you're winning on the way.
14: Yes, sister,
3: I'm not done. Mammy, you're frozen, how does it feel?
14: This part of me,
3: Antique Sua, how does it feel?
14: It's a first week, right?
3: Yo, mammy, you're here.
14: They are not going to say. It's so money. It's a shame. Obi kura mpo mutwe no kura utimi hunu mabo sana de na unni a oni fi mami enti wa mu nyesa omu mani dikiki.
3: Okay,
14: atama sana somko.
3: Okay, yera sima me kezi wa nyamishira wa nyoka sima yapa abushia mayamfan kai boy mfom na obetimi akoso afre 0551656565 na ye kwasa mankese wei eye asase ho asem na ye kan abusia asamanka se asase ye 12 prot ai prot makuma kudu emienu na eda ho wa asamanka se a ye ton asase no ne se unti no se bia wo pasase a tona wasi school bi woso ai si asori bi woso warehouse bi ana wo beye project bi e wa asase so dia na abusia asamanka se important ba bia poyemantam baby also do any chere, as I see ya can was me. A year 12 prots and a woho. Na ube to me, the yellow pibiana, and it is someone say, as I send a year 12 first two, at the affirm was here, ya two war. Affirm was here, and it is only be a mumishi, only be any appera pibia was war. At the crumb pair to obey bia was one, oh, who bet me at all come up a woman. And the inheritance of a far a woman or a friend, ube to put one knee a quack na bibia so no ayeyi amawo 0551-656-6655 0551-656-6655 ofrempeni 4 maisua wa mbeje oso na nkomo bia na wo pefasa asi ho no eh opinifo so tumi ade amawo e ya samankase asam na ye kan ho ne asase no wo ya obetumi akwa de wo peso ye bia wo so na samankase wo na so ye wo two plot so da ho nti se bia wo de two plot na wo pe se wo gina wo si dan bi e wo so de ma wo busua ene ade a ɛno nso wo nsa bɛtumi aka wɔ asamankɛse hɔ a two plot ɛno nso yɛ asase a yɛfɛ paa ɛda krom ɛno nso yɛatɔ ɔfa suo fa ho yɛato wɔ ɛde afa ho a no so ne obia ani apɛdeapɛde biara ɛnti sɛ two plot na wopɛ no wasi warehouse bi wɔ so wasi wo dan bi wɔ so ɔyɛ agyapadeɛ bi wɔ so a abusua namba no nie wobɛtumi so afrɛ mpanimfoɔ na ne mpanimfoɔ atwetwe ho nkɔmmɔ yɛbɛkyerɛw deɛ ɛwɔ ho nyinaa na afei wokɔ wobɛtumi de wɔni ankasa akɔkɔhwɛ berɛ a mpanimfoɔ di w'anim na wakɔhwɛ asase no ɛyɛ kama paa frɛ namba yi ɛyɛ 0551656655 0551656655 wofrɛ mpanimfoɔ pa wɔnom ɛbɛgye wo so hello madwo hello
11: hello
3: madwo maame yɛfrɛ wɔ sɛ na wakasa fei Cynthia, ain't you?
11: I'm a man.
3: 0551 656 5665 and
13: 0551 656 5665
3: Hello.
13: Hello.
3: Akra,
13: Madu. Hello. Hello. Hello. Hello.
3: Hello. Hello.
13: Yeah.
3: Yo, Papa, ain't you?
13: Yo. So, Kaka, my cousin, me about it. Yes, you know, I did be a yodin. I was out there in the day.
3: Okay.
13: Because Abrabon, Impunis and Ka, Papano Cram, Pun, Oba, and the map, and Koa and Papano, where the Padi Ukrana. I think Papano Sutias and Osmas Mamunia. Eh, di Solano. Omo bredi anka na mokra mo ba wiat. Ise ma ba na ene omo ni wa. Na beze mi biza se ne bra peni nu de no so eri afa.
3: Eh. Omo ni na agwezo mo hu omo ye. Nti na omo e de abai.
13: Ne mi de na me ka chef mi mi sa peni ni se. On tin tin Ghana ye pesa de no na e o nkwa ho ade. De bia na ade ye no bia be titi mo afa. Ise za bra bo ni etwa. I dare you, Trinity. Ujia, Ukra, Waji, and son of Yamaka, and Mom Papa, from Tinti Munjin and Non Kukudi, from Fangini and India.
3: Okay, you know, it's a papa. Fatcha, yeah, 0551 656 5665 0551 656 5665 ahoma mi no nyina na busia de ɔbɛ fa so bia no yɛ nsa bɛka wo na wafa so de wadwen kyerɛ ɛde aba sɛ de ɔbaa no ne ne nua no ɔmani atutu akɔ mo nsɛm sɛ yɛ monka yɛ papa ne yɛ maame agyapadeɛ ho abrɛ a mobaɛ so so na wɔ mo mpo ne wɔ hɔ ɔma bɛhu sɛ saa papa no ɛnyɛ ne mma nkasa no wɔ mo ɛno nti afei yɛduru agyapadeɛ so deɛ a ɔmo kyerɛ sɛ ɛwɔ mo nko adeɛ a hello.
15: Hello, Papa.
3: A grandma, do.
15: My Joe, Papa, also almost for the name.
3: Oh, I am here, Papa, and I was
15: here. Shrunk and your fat at ten, and the flip you go more fat.
3: Okay.
15: The flip you go more fat.
3: Now, grandma, what does that frozen?
15: Missing the Kwama don't call.
3: You, I just don't
15: call. Aka, you could see.
3: Aka, day.
15: Okuchi.
3: Okuchi.
15: Yeah, ma. Papa. Papa, musumu ya abanu mani bi.
3: Okay.
15: Me ya papa. Mama ni ukita ei. Me ya bina, me ne bina. Me dumu na echi. Na yana papa no. aba wore hin na maami mhm aba wore hin na maami no wi hin e chire ma papa no so ya sabe ka za ka tna ai sinyane
3: mhm
15: sinyane ka tsa ya ba ya dra one of the starters for which was 1969
3: mhm
15: this is the first name in the same school as it is 69 I'm not the way no now that ya da go ma papa na suma ya suma papa na me na sister na mura ya so na sister me so ni ni di na chiru kwa me sister me di na chiru kwa na na the same sister u chi 10 years
3: mm
15: 10 years if I mean me me di di aso na abra bo e wa and if some mafra no was so wa wa to wa chewja me ya fe wi ase ja pa ni ya mfa nkwa shi
3: mm
15: yam fan kwashi nge sa ma fan wase se wa akosu ma papa na ye papa no so ewu ye papa ye se no no most 2 years ni nche dinya ni se ye papa no the master is a champion of fun so wase e japa de wa ma ho biu man to fan adwene mhm tawa ne shira nkan ya me ma su bi anye echi papa na da ma su
3: yan su da si akra 0551 656565 and 0551656656. Hello.
11: Yes, sir. Oh, good evening.
3: Akrama Aduna, who ya papa?
11: Tell me who ya, Mosumu ya.
3: Yeah, who ya pa?
11: Mosumu ya.
3: All right, who ya pa? Na papa, your friend, how can I find
11: you? Friend, Mr. Mumuni, our airport.
3: Oh, okay. Akra Yinzi.
11: But so, I. Na. So, Parano, Amoso, Amotia says, Ya Amuria, Papana, a yes, Papano.
3: I don't know, dear. Omina, I wish it. Omina,
11: Nasamoya, where? Nasan, Oma, Casanaria, children. Ever Casa, ye papa, Najapa, the Amunkawa. I don't know, Mudimu, every.
3: You
11: shouldn't be like that. Say, Omope, say, oh, okay, you wear not your no more, your papa, TNT, Munju, wait. Fine. Otherwise, they have no hands in the man's property. Where is their father? And where is their father's property too? Because Papa no one can say no more than to move. When move Papa or say, I move cock or pray at Japadien. Until they should be told the truth, say, and Yamu Papa and Japadien no moon count to just stop this matter. When you are there, move a umbe dragon.
3: Okay. And Papa, who is that? Omunya, actually, the one.
11: Okay. Because that is not their father's property. And the real children are saying, won't come. And they should stop it.
3: Okay.
11: To me, no, they should stop it. It's not for them.
3: Okay.
11: But if the children say, okay, they say, no, do, you know, this, this, that, that is yours. But so almost Noah, who should say, time. Wherever you take the matter to, they will never judge in favor of them. Honestly. Somebody can occur there, Dabby. But Papa Nanka saw of us was over 2 weeks at the Amma, a Yomudia. Would you hope? That's a ne, Unquarana by Casa Dabby, a papa dear, moon cow, and Yamuria for the name, yea, papa. They are right.
3: Okay.
11: They should take themselves out of that matter and then let peace prevail.
3: Okay, you.
11: Yo.
3: Yeah, that's a papa. Yes.
11: Thank you, sir.
3: Oh, okay. Hello. Hello.
16: Hello.
3: Akram Aju.
16: Yeah, yeah, Baba.
3: You. All right, first, you know, because I think.
16: I'm sorry. You crash, man. My name is Kafir.
3: Okay.
16: Yeah, Mr. Mumu, I can't see you. I don't know, Mama, I'm afraid you. Because my ma at your food and I will be away to you, Mr. Kafir. But I need you know, only Oban and a Bobra. So, Oban, only Berman and a Bobra. Berman Bobra or Baka. You know, because I say, you know, you is feeling me, your mom is feeling me now. So, Barney come and one, no come and you are Brabum. So, Barney come on a Berman call and you are Brabum. So, ain't he a Japanese in your Berman and Kuadia? Obano Sisua, one in it, I know what Chapman will Japagini, Fidel, he can't carry.
3: Okay.
16: Mr. Mumu, you know all kind of ABR. On no side, and no shame, sir, but and yes, I'm here.
3: Okay. Mate, and look what I drink, Trentino. We'll be a channel, Jenny. Yet as a papa. Oh, fight me. 0551656565 and 0551656656. Hello.
17: Hello.
3: Akramaju.
17: Majosu.
3: Yo, Papa Frost, you're not going to be.

0: Jemi bana me babe wawewa eja padena mene ube yenu. Enye unkuwa uji ejim eyo bani ni ukuni ni nadia. Jemi babi ewo ho. Tase ye bani ni wenchimi ankase me bani nye uba. Ba wawe mi. Kone miyatina ene me bani ni natina. Me bana be ye uba. Kija padie bi ewo ho ha. Mameni tefe uumunu. Biko mameni uu yanka mameni tefa uumunu. Mameni uunu. Mameni tefa ne uumunu. Omofama mameni bano. Omo ka se ejapade ebi ambe to wa fine debi ba be to so na se wintu nya nya ne se o ye na won san kan one sisters no omo we o at yo no na meti nya ka fa
1: okay 0551656565 and 0551656666 hello ejatin cry
2: hi ejatin cry
1: Baba na hoye de.
2: Adumo.
1: E do bad ya se. Agroin ti we.
2: Sene. Mo ka japade no ho ansam no de. Awari mo japade no. Ni na ga ho ma se. O ba he saman so. Na o ba ye well. Na so ba nya well so so. No no mo ni ya na mram re bi ba. A crack, but about a home set. A banoman money, I deno, young Faran Kaho. A banoman, dear. Say, we are well. That's a woody, a banomani shimwa, in Tiamra. You say, we are well, yeah. Which means you are a man of my fool willing him. I'm on a Japadin. You say, well, no, yeah, I would check a Japadina and San Woo. You are, yes, I can take a Padini beam. Yem musavanya well ni se o sho na dia ani ani ke se we na wa sho mu no no ne fa so a won nya na ma no ma fo no so so eye o ma no so ni ano nti se ba se ni ho kra se sa so mu ye ni ano mu nti no o mu ti mi ka bom a kila se fie kra no mu ti a mu ti mi tena fie wa ma se mu ba nti ma nti a sha sie no nti wo utimu na mo se ne na
1: yo me da sa jabo jatin cry hello oh facha me 0551656565 and 0551656666 hello
3: facha good evening
1: maju na ho ye de e
3: ata ayo na mo so
1: ye ho ye pa ne from sa ka sa fin
3: Tacho ya feli kumwaji, mikasasi anoso ipi apemu.
1: Yo, papa, inti yo.
3: Problem we, tacho we bida amesosu si, bida ya so, na aso.
1: Mm-hmm.
3: Ibase mibisa se, ejapade no, bema nene, obano nina, isika no mudi ye ya na.
1: Dain niya, onin neyeri nyane etim. Ene, neyere juma miyunu miyensebi ya, no onin neyeri nyane eye juma no. Jine eye ade na omunu nyina na na wo mu ade ye adwuma
3: okay mm-hmm. Okay ene na meti mi aka ne se se ni chefa bi wo ha ade se omo de ma aban mamba na se wo de ma wo mu ba se chefa bi ni ho a ma e ha aban ma fo no because me wa hi se se ni ma me e ko wa re tapidi a one no we Bako. Ole no bako no. Papa ni eye japade ya sa na me mame ni eba.
1: Mhm.
3: Nti yen na odi yen ba ware ni papa ni e free mu no. Omu kire se yen yeni chefa ndia oho. Ye tiase ya. Mi wa ye tiase ya. Nti se yen ni ano. Ana onu onya na obea no be ma yen. Se obea ye ne kwa ni dia. Yen so yeni bread. Nti se omu ma omu a fine. Omu ma omu ya. Enye ebufu.
1: Okay, yansu yada se 0551656565 0551656666 hello hello
4: good evening
1: mami maju una huye
4: mpacho
1: mi huye
4: na
1: mwuswe ya huye oba pa ya froze ya wakazafi
4: mpacho mi happy na mikasa